Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: 'yan daba ko mayakan sa kai a cikin kasar ba. Burhan ya sake jaddada matsayinsa na cewa RSF ba za ta taka wata rawa a cikin kasar Sudan bayan yakin ba. Ya danganta wannan matsaya da abin da ya bayyana a matsayin take haƙƙi da mummunan laifuka da kungiyar ta aikata wa al'ummar Sudan. Haka kuma Burhan ya sake tabbatar da matsayinsa kan sanarwar Jidda ta kudirin kare fararen hular Sudan. Saudiya da Amurka ne suka shiga tsakani wajen samar da wannan sanarwa a shekarar 2023 domin magance rikicin da ke tsakanin rundunar sojojin Sudan da RSF. Burhan ya ce wannan sanarwa ita ce muhimmin tuballin da ya kamata a gina duk wata tattaunawa ta hukuma da ta shafi tsaro ko jin kai tsakanin sojojin Sudan da RSF a kai. Burhan ya kuma bayyana cewa Sudan ta gayyaci jami'an Amurka domin su ziyarci kasar su gani da idan su halin da ake ciki a ƙasa. Sai dai ya ce har yanzu ba a samu wata amsa daga ɓangaren Amurka ba. Don haka ya sake sabunta gayyatar tare da neman jami'an Amurka su zo Sudan domin tantance halin da ake ciki. Rundunar sojojin Amurka mai kula da Afirka, wato AFRICOM, ta ce an aika sabbin kayayyakin sojoji zuwa Najeriya, inda ta ce isar da kayan aikin wata alama ce ta ƙara ƙarfafa haɗin gwiwar tsaro tsakanin ƙasashen biyu. A sanarwar da ta yi a shafinta na X a ranar Alhamis, AFRICOM ta ce kayan aikin waɗanda suka isa Najeriya a ƙarshen mako, ana sa ran za su ƙara wa ƙasar ƙarfin tunkarar ta'addanci da sauran barazanar tsaro. AFRICOM ta ce an samar da kayan ne ƙarƙashin yarjejeniyar sayar da kayan aikin sojoji ta ƙasashen waje, wadda aka tsara domin ƙara zurfafa haɗin gwiwar tsaro da harkokin sojoji tsakanin Amurka da Najeriya. Isar da kayan na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke ci gaba da yaƙi da ƙungiyoyin 'yan ta'adda da masu tayar da ƙayar baya, tare da neman ƙarin tallafin ƙasa da ƙasa domin ayyukanta na yaƙi da ta'addanci. Amfani da jirgin C-17 Globemaster 3 wajen kai kayan ya kuma nuna muhimmancin ɓangaren sufuri da jigilar kayan soja a cikin wannan haɗin gwiwa, inda ake iya kai kayan aikin sojoji kai tsaye domin biyan buƙatun tsaron Najeriya. AFRICOM ba ta bayyana irin kayan aikin da aka kawo ba ko kuma ƙimarsu. Dangantakar Amurka da Najeriya ta samu wani gagarumin sauyi bayan shugaban Amurka Donald Trump ya sake sanya Najeriya a cikin jerin ƙasashen da Amurka ke kallonsu a matsayin country of particular concern, wato ƙasa da ke da matuƙar damuwa ta musamman. Trump ya zargi gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu da yin sakaci da kashe-kashen da ake yi, har ma ya yi barazanar kai hari Najeriya. Sai dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta aika da wata tawaga mai ƙarfi zuwa Washington, yayin da wata tawagar Amurka ita ma ta ziyarci Najeriya. Daga bisani, Amurka ta tura jami'an rundunonin musamman zuwa Najeriya, kuma ƙasashen biyu sun gudanar da wasu ayyukan sojoji na musamman da aka kai wata kamamman wurare.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
6: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
7: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Ovdi Radio Glas Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Türkiye.
11: Esta es la voz de Turquía.
12: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
13: Юфлет Зари и Турция.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
16: Да, да, Турция ғанг радио да.
17: Хосуме Турция и дайна радио Каяна.
18: Петершия радио Садбури Турция с Кма.
19: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
1: Ayç Radyo Voce Türkiye.
5: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
8: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlavatın ola Türkiye Avazı Radyosu.
0: Edo İfonitis Türkiye.
15: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
9: İni adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
11: Este Radio Voz de Türkiye.

0: a matsayin wani bangare na gadon al'adu mara kunsha abubuwa na bil'adama ya ƙara nuna muhimmancin kare ainihin tsarin wannan al'ada. A wannan yanayi, Turki ta kirkiri matakan kare al'adar da ke tabbatar da cewa ana raya sema a matsayin cikakken tsari wanda ya kunshi kidansa, alamominsa, ma'anarsa ta ruhaniya da kuma tsarin gudanar da bikin, maimakon a mayar da shi abin kallo kawai. A shekarar 2008, ma'aikatar al'adu da yawan bude ido ta fitar da wata takardar umarni da ta kayyade muhimman ka'idoji game da kungiyar Mevlevi da kuma bukukuwan sema. Waɗannan ka'idoji sun tanadi cewa dole ne a gudanar da bikin a wuraren da yanayi suka dace. Dole ne kungiyar mawakan da ke bin tsarin gargajiya ta tabbatar da kidan Mevlevi kai tsaye. Dole ne a gabatar da sema a matsayin cikakken tsari wanda ya kunshi dukkan sassan da suka hada da shi. Sannan masu gudanar da bikin su kasance da kwarewar fasaha da ta kida da ake bukata. A wata takardar umarni da aka fitar daga baya a shekarar 2017, ma'aikatar ta sake jaddada wannan ka'idoli tare da yin gargadin cewa ya kamata a hana gabatar da sema a yanayin da bai dace ba, ko kuma hannun mutanen da ba su da isasshiyar kwarewa ta yadda za a mayar da shi tamkar wasan rawa kawai. Don haka tsarin kare wannan al'ada ya koma wani aiki na ci gaba da daidaitawa da bukatun aikace-aikace, maimakon a dauke shi a matsayin wani aiki da ya kare kawai saboda an shigar da sema cikin jerin hukumar UNESCO. Hanyar da Turkiya ke bi wajen kare wannan al'ada ba ta tsaya ga gudanar da bikin sema kadai ba. Raya kidan Malawiya, isar da wannan al'ada zuwa ga sabbin tsararraki, horar da kwararrun masu gudanar da bikin da kuma tallafawa sana'o'in gargajiya duk muhimman sassa ne na wannan tsari. Kare masallatan Mevlevi na Galata da Yenikapi da ke Istanbul tare da sake hada su cikin rayuwar al'adu yana taimakawa wajen kiyaye alakar al'ada da yanayin tarihi. Bugu da ƙari, sanya Mehmet Girgic, ƙwararren mai sana'a wanda ke samar da sikke, wato hulunan tsayi na musamman da masu wasan sema ke sawa, ta amfani da hanyoyin gargajiya a matsayin taskar ɗan adam mai rai ta ma'aikatar al'adu da yawon bude ido a shekarar 2010, ya nuna muhimmancin da aka sanya kan kare ƙwarewar fasaha da ke ƙarƙashin wannan gado. Bikin tunawa da Sheb Arus, wanda ake gudanarwa kowace shekara a watan Disamba a Konya, yana taka muhimmiyar rawa wajen bayyanar al'adun Mevlevi a duniya. Mutane daga ƙasashe daban-daban kan halarci waɗannan taruka, inda falsafar Mevlana da al'adar sema ka zama wata hanya ta haɗa mutane daga sassa daban-daban na duniya cikin mu'amalar al'adu. Sautin ne da ke tashi daga Konya tare da juyawar Semezans na ci gaba da ɗaukar tsohuwar al'adar Mevlevi da aka gada tsawon ƙarnuka zuwa zamanin yau. Al'adar sema wadda ta samo asali daga zurfin al'adun sufaye na Anatolia, har yanzu tana nan a matsayin muhimmin gadon al'adu da Turkiya ke rabawa da duniya. Masu sauraro, a cikin kashinmu na yau na sahun Turkiya a UNESCO, mun bi doguwar tafiyar da bikin sema na Mevlana ya yi tsawon ƙarnuka. Sai mun sake haduwa a kashi na gaba, inda za mu binciki wata sabuwar taskar al'adun Turkiye, sannan mu bi sahun Turkiye a UNESCO. Ina muku ban kwana, sannan ina fatan za ku ci gaba da sauraron mu.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiyya. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.